ingagi nong juda nonglik na unada mapau koizam santi bala devi gi mayekta ningombam nawasing na sakpa madamisha emamok lanthok jeri.

inga nong hong na purakli yening kalin maysa na lak haluraba singel kaya upal wapal kaya da sang na naure malim gi mai kai thungna akan ba malang ayak panong thang lakta tap laba ichelna ithai hong lakli anau ba yao lakta ahong batana thalle inga gi nong ju nong yayase lakle amuksu ingengi ichum.

Nongju lakta nongthang oi, malang lakta manglan oi. Pauron thaduna thamjiluraba ekitamoi asibu. Nongju nangna kaihau biduna yakaihan bire ngasidi. Hanghallare thamoi ki thongal ase. Thamoi ki ichel asisu itin nakre nungol lamgi nungol wahai lakta. Sangkre machu ngasidi ekipokning se inga nongju ki waritana.

0: Ahoangan bada tapat si Glana at yung bupumbigi damak lahi tarami habado kao gano.
1: Ini si ma.
0: Loto na natan tatamoy nung datamla di mangza kiba si hoy roye. Mi kang nena bakara su nami na nagado katu na pong dopanta mo.
1: Ini si ma. Jajat na hengang na dana. Ay di kahe wina si re.
0: Lao, ising si ura si lao.
1: Ini ya. Nang tabak yam na leho bro. Bukri ma pansida. Ngay hakdang lay kisira.
0: Tabak po di kadaw lay roy doy no. Adoy siyo, nang nang hak lay to kisi hayra di sana bunse. Pengzin na raga matam ng hak law tam ne ba. Ado, wam hangge ne.
1: Kari.
0: Nang nenu siri si po, engon na pawa di kangan bayay da na.
1: Ado ine, Dr. Romel si, ay na numi kudingi ne, ising chok pa torak pada. Mahak di po kima pansi da hekta lay rame ba. Ado ga, nungmi nungmi ta uraga ne. Engon dana yang dana hekali. Wah di sungai ngang de, siapa kaya hai no?
0: Atai dari singe, adu bu sudah di singi berpangi berakang de.
1: Adu angut dari hai obi ni, ay amna lang tak ne ba?
0: Oh nang si, Dr. Romes na numsi hai ba?
1: Madu di thaja de dah. Dr. Ramana bu kaya sulai terbi, iya ising sulai terbi, kungkung ini bi sakti bi ibu.
0: Hoi bi ma. Nung sidraga bu, buki mapan damana nang bu nung ti nami kudinggi ising sok patorok pangay ram kidro.
1: Adu budi, makoy kwatragi buki ni na sumtanzaza adu na tiang naba wairam labadi. Ay na da pangkan da kanjin du na wakal lama saga luba wairam labadi. Ning bakay ni do?
0: Maram laita na bu, miya mada duk muna nung ti hiyang bahong na desi. Hoy bi ma, misa tamoy pali ba ni?
1: Asiang ba ni koy niya?
0: Adu na tradi, kay hayan ningino.
1: Ei bab tare, adu di mahak dengan si diude, kui bu unna dana hal ladro.
0: Ei kau tulu zoro,
1: madu si heman dro.
2: Ei kui doktor bu tare bro, panong dah topi ro, kai nom lay re, awti yang biru lau ne.
3: Kali no, kai no tada, ei thori.
2: Matang dia untuk sakre da, iru jening baga. Tong gratik baga mana ye do hek tai anda ki bata ang siti
3: kai do ho
0: ga siti phong do horo se ikai thi bana oi jaba mang he do ta jar kani
1: as ini
0: ai khoi daga oiram la dine hek ta kang thok la do ni se
1: as
0: nang na hai bangam draga ai hai kro do
1: ta ki ni mi ne ma koi ta ra na chule siti atu kai hai do no
0: doctor bu ai na num si hai bada kai am du ki do bu Nang nenu sih itu bu, kait dengan apa? Mie kang nenu apa wahai di, amat tersuhai dana.
1: Aduh matang siapa kanda, pungduk lagi lulu lepo tu bu.
0: As, nasi di matang sah di berani. Parese, nang hai bangam lalu ya ba, ayuh ini hai bila kiko.
1: Ini ya,
0: ho.
1: Ini ya,
0: ayuh lagi, ibi emak kita na, doktor bu.
1: Ini ya,
0: nung sih
1: ini ya, ini nang sih di, on tong nak cut kere, ayuh di mie, ikai benda lulu lepo tu sih.
0: Kaidah wahai ge, ya ning derga tuk ceri dana.

0: Vamos a. Nang sa chawa tolo ka mapanong te toro. Ipa isa wari yam te sasi.
1: Oh, pabo. Saksi awa di tuolo bani. Yani tuolo ke pabo.
0: Ma koi mama si aina beng ta mukta sanga uwa hai geta wasi. Opis ka kramani. No mukta ma si ginu piye si na tiang na opis ka sak po na tiang. Ma na kar tiang na sakan ma mi ga urab di. Aina si na ningi wa tauk si su ma tiang wo yadam. Kang re. Mathang sahi da gi pothana ba taura sir karino.
1: Kari le re pomo.
0: Pamu. Ipa ga wari sasi. Narang di thonglo da ngairi haiduna wari sada ni. Nang wai na kau thoi sei atai na te. Nang na hojik tari ba posting ma pham do. Imphan da gi yam na sangsin khiba lamma mani. Lambi thong phatte yum su khungang mani na thoidong na kung na su taram lo. Amarom da communication su phatte. Mapam du nang na lerik libse sahi mari mukti surakle. Nang bu arap mu mapam da thabak tohon bahay basi ipa pam lagtre. Khang na sana ba ipa aga kolik o ipa health minister raje na pa iling ay sida nang bu impan na mukuhan na ba ngang na baluay ramni.
1: Papa.
0: Order.

0: Så tog hun af torklani. Nangna torklip se. Jamna pari. Makata han sa lenu kunu pa masa.
1: Abu. Sahiani rom di ai bo. Sangai loi khunsi da ai leiba pamli pa bu.
0: Kari.
1: Khundugi ana la yeng da yamna khudong charam da badu. Ai khoi thabak puri ba sing duna thamoi sieng na ka thop ga loina na hona badagi. Hujikti khungang du. Helgi matang di yamna phagalawani pa bu. Nakal amarom da na Manipur gi kasil lama da laiba khungang wajara basu. Khungang do misang mithok yamna phajai. Mi sing su yamna sami. Mahuk sagi saktam kai da na khundari ba maitai sing do. Nuksi ba poe. Matam khara lairu bana ai mapham do thaduk ning dre pa ba.
0: Kari hai ba.
1: Ya ai sing sing na khungang do awon ba ma nasa na thamlam ba pa. Papunu nasabu somda purakna hona batuta amukka ngai ngonda khan biramna badi phagada bani papu
0: nahak ai gi sani ai na tawri basai nangi phana bani laiminaram ba staff ki mi singa du nuai ti hairga su nang na imphan da join tawdri ngai da amuktang salaga samin thamin naru ba kai su kai ti
1: papu
0: ai gi di kari su makata ni ali ti nang na khang na sina phaiyado tau Eighty go goi. Bung tara, the mantri quarter, the mutang nasisi, nasia hyben. Ipa, nakta satoki, yum machine nanga nasi di sanguatari.
1: Hoi, papa.

0: Gita.
1: Hai ma, tamoro mes. Ngasi thung lari ro.
0: Nati. Ngarang ya sang lo pada thung la bani.
1: Oh oh.
0: Ada ngasi ayu woi na koi thol lu rage na koi thol isin ni. Na koi ni ni nanti ising chopa lak pada nang di mangwan da pamle hawe hai badu da. Uning mun kada na ai hekta sa sathol ai bani.
1: Mangwan da pamse.
0: Iya iya.
1: Se. Sida pambio.
0: Iya iya.
1: Taranana pao me ngonda tame. Adupu chumbro.
0: Sumi. Ai koi pa bung na ai ha po transfer ta una ba hona ba da ge. Impan da amuk tare.
1: Transfer.
0: Thabak po minaram ba maya ma si ga ngasi di sa nung thamina du na. Kaina na ba ge ai ha ngarang thong la ba. Aduh, nangas waria matang sana ningduna. Nangon lagi arepa matang kangge hai duna tu namak canglok pan. Kita, hai yang mak nang buai ni impan da pura ge kali.
1: Kali.
0: Nang buai na nung siru bana kui nama pamasi dat tham lamba pamtre. Nang kali kali sakras.
1: Hai yang mak ti natung inbang ngam loi dore. Ima sujum dalai te. Ima ke bumi na bama mado. Ia mna kena badegi cebato bina na ba kena mata lai te badegi cakhi bane.
0: Oh.
1: Orang yang kang draba. Ma magi tak tu ki pibam duda. Aina mugiom si degi. Tado pahai besi de. Bap tado boi nelau ki gane. Aduh ki sumatap da. Nakal lamar om dana. Eko iki imung se. Ma mana punna mak budu na terlak bane tamo.
0: Oh. Pare. Nang na suai bu, thamu iseng na nung sibi ba gawira ba di? Wakal hong na nusiko kita.
1: Nacal di, thamu natana, ato panu pamata, iyang kikada balay di. Ay na thamu iseng na kanjari ba su, thamu kagdani.
0: Ay kangi kita. Ay, nang bu lana law di. Say, pibam matam na yada bu, kaita wege.
1: Ayi calo loki ge.
0: Yare, lolo ano? Tara na hoy mayam na ay nakoy da sa kiese kang hugda bne.
1: Oh.
0: Ayi tinaram ba yai? Ayi mo yoksa lage. Ado, horen denesa ka nangga nungtin do ay koy office da saktoro. Nangga ay ga warisa na kiga do su yam na layre. Hugda kiti ay sa lage ko.
1: Hoy tamo. Makong na thong na lak laga hai ba si pao bada ai na ma gi damak le pangam kidra ba

0: Nu poam așa.
1: Pabon.
0: Nang na kalli wa shikari no. Ha. Nang amuk da di kan tau. Wa kan kan bangam dri wa ngang masa asun hati. Namaga ayga na hayri wa shay. Nanggi panaba gita maktani. Mama ma pa oiba na kaida unta. Macha bu maang na nama sin mahu na deko.
1: Pabon, masigi wa si tam na kana sida. Kaisu na taba wa si da ima pabon na ko paksa sabirun. Ai yum pan kiro pabon.
0: Ipan nga si hai pam thok ta bada hai rak ba sai na khan tha ga da bani manung matam chari ngi da yum pam pam thoi ai khoin hai ri sai nang gum ba doctor nu pi amani thu na lu hong ba natra ga tap na lu hong ba hai ba sina nang gi wani aya ba ma di nang on da gi lo ba pam
1: ai na kari khali ye se ima pabu na kari mata khantha hodana mi gi mayum da nu pi yeng sa piru ji bu kari gi no pabu
0: wa khang lak ta baduna mama ma pao ibana ma sha gi da makhla ga sang sal la iba khong thang ni
1: mi gi masa do i kai ba pibo na thok ni pabu madu gi do sa ai pu bang am lo
0: kari
1: ma kha ta na sang sin bi ro no
0: no pa ma sha nang ngai kho wari se tap na sha si Ya, ai nangang ni bese kai suli tan khan bagi mana da khap tri bani ne se. Man khali wa khali su kari no. Hanak manak tauri wa thok su kari.

0: no va a creda. Ai se. Papa na de jin bajane. Imitsu. Mase marang dagi. Phajana uba ingam ngamde.
1: Sister.
2: Doctor.
1: Som dauta. Se. Mase da se. Pesenti da uta kapsan bi.
2: Se. Kita kapsi. Tang jeb si. Tap na.
0: Imuji. Hospital nyorok pasi dadi. Kaya ada ning tiza na po tazari bano. Untung na hai kreda ko, Dr. Singh si. Lai po kumbani hai ba mag heki ay da. Si. Manak si da ay na karangang basi da. Po taba yadra mani de si.
3: Inye.
0: Hayuni, hayuni. Inye si da layi hayo.
3: Aigi. Aigi nak si da. Amuk tepam taro.
0: Hoy, hoy, hoy. Kari hai ning ginang bo.
3: Masai. Tawa yang na yang lamba. Ay bu nung si na wana biram ba, doktor to. Inye ka kang na bra.
0: Kang na ye. Inye ka kang na ye.
3: Kadai da kino inye.
0: Lai pam di. Kang di. Ay kang di.
3: Mana ibu. Kang bar kay no. Masai. Masai ko kiba mahali.
0: Kita
3: ay nadi masak mana ning tina ubang ang draba nila kanano ay pagkang bangam dre mana ibo ning tina yung bibase ay pagkada mamali
0: paniye nang suwita na paganiye doktor na taway sukyaw na yung bilisi di hidak lagtag su mana loin na putok tu na piri ba ni?
3: Ine. Mabupa ba? Kanalay dyan ra ba? Migi mati ang paang ba, Doktor? O ini. Ine. Ay bu yung piri ba, Doktor? Se. Doktor Romes ka. Kang naram ka dra.
0: Kang naram ba yan? Doktor Masyanina. Kang naram ba siya ita? Nang bu, Dr. Romes to, nanak tamuntang lahan yung bra ni.
3: Mag-una ning dreda.
0: Karige.
3: Egi pipam siya. Mana bu, lito lagat sa lani.
1: Sese. Kajaw raya. Kajaw to wala. Masigi hitak siya, thakdu nga ita na. Sa kaw ra kari gumba karata halaga, lili makumma ni gumba. Tak sih ko.
0: Pani doktor.
3: Ini
0: kita.
3: Aku jadi kunjung tu. Ijin nama malik.
0: Kita orang itu.
3: Aku jadi
0: doktor Romes.
3: Aku jadi doktor tu.
0: Aduk kita orang apa?
3: Doktor Romes ke kunjung ka? Yang nama ni.
0: Doktor Romes orang madi. Nang kita muda kari pahuni.

Akashvani Imphal hi tangkhul program na aring zin wi pung phanga minute hangmati ki tai nang shuda medium wave meter shak thum hangmati poina ka thruk kilohertz sha chi she thang chi she takhni color fm ni megahertz sha ka pa gu thum point phanga le achu kup thangwi ranyai hopokle etum na achu wi pau color le shatla pung thruk pine thara ga tai na tangda ngangrom sa achu wi pau mang na rang nakha source akwima shangwe kalang sa naw na gsa imang shandale gichilahi ngangum sa chihomili.

tanja aduda taibya ma tara mathelu koi se chaluk ahum chem jare amana ai kona phangjere ge ya chenu na wa ni di ya asan ne vitara du phangbiru du marup loe asum na sa ga do manak ta sangsil le haraga khamnu tara cha khup tu na sa bhangam khidare chegi monong ya idu di tara la manam buk pa idu na leram gani khalu bada

0: bunga.
1: Ningtina siamjil laba laipal matat. Aini imagi angau bakabiri paring paring tabi katori paling.
2: Karigino, karigino nang namayam dungang duna imagi tamoy tugayri babo.
1: Ma.
2: Ay tabaware, imaware.
1: Ima.
2: Isagi tamoy dagi torakpa. Minung siya dugi tayo na badalay riba tayo bangusin na. Ima buwale!
1: Ima! Nang kito rin, ima? Hayo, ima! Nga si ima na. Nasaay ki imang natpirang sinta dulo kapliba si karigin.
3: Ima.
1: Nang itamoy na karigong makare diloli. Hayo, ima! Nang kito rin, nasaay na siya na hayo, ima! Nang kito rin.
2: Ima! Ima kari si tau tino pamatsa.
3: Mama.
2: Ima kari si tau tino pamatsa.
1: Minambigan o ima. Minambigan. Saktong mado. Masahay buuro ka. Mumuntanok sabi ima nang yasin. Masaktong natin. Papa. Papa ng hayo. Nasada minambigan o papa. Asila binagsilag naman at sanay ka na minambigan o papa.
2: Ima! Nang liba do karino, nang nahay liba do karino no pamatsa. Nang naikoy mo nung ay na tambiga ni hay kibaday. Nang naikoy mo nung ay na tambiga ni hay kibaday.
1: Iba.
2: Che, yengo, yengo, napagi makut si yengo.
3: Mama.
2: Nang gisel hun na nabuhon na bata, kumakurol huli ba si yengo?
1: Kari hay ba iba?
3: Baka tabi na gano'n. Di pa ba siya? Isa kita mo iso kami haydo na. Namaga ay gana. Asuksang mamata maseloto na tamba ni
1: Baba.
3: Isa kita mo ina do yaura ba di? Ipaahay ka.
2: Magkoy mapa.
1: Hayo, Baba.
3: Nanaw nupagi yung maduda. Namaga ay gagilay pamlay tine.
1: Baba!
3: Masasing kita ho na bata. Tumamasit. Sabamasit na masaru kwayrak labi. Kwayrel samlang wautang na rabi namabu. Minung siyaw na binihay ni sayi.
1: Baba!
3: Makwigit misay taraga. Maralay jet rabi namana milupirang sintay ne ni pama
1: tukiro pama tsakal magam tre pama tukiro tsakni ay imagi balak tsakni
3: pama sa
1: imagi milupirang mamalay thoro kani pama tsakni
2: loyang ba namak kautok nanaw ni, angang ni, tawas.
1: Yaro ima, madu ay yabo ka.
2: Napamasa.
1: Sula ba ima mo mamitaki mapitahan ba madu? Madu ay yabo ka mo ima.
3: Pamasa.
1: Ma, maiginaw natin. Maiginaw natin.
2: Ay, ama!
1: Ima!
2: Karino, karino nang nahayri ba do? Nanggiri ang kakinanaw po. Nanaw natin, hay ba? Masin manaw ginugsiba ki marito ta. Nang so, amu ba masutay singi kalibro?
1: Ama.
2: Mana sa agili tsatsali hay doon na magtraba nang itamoy do mo so sa ulagi kalibro.
1: Natsalali ba? Natsalali.
2: Mapa, masin manaw nusiba ki marila itraba. Masamat tagi manata. Ay ko'y layragum si mama.
1: Natin natin, ima.
2: Diyan sila o
1: mama. Ima,
2: mama. Diyan sila o
1: mama. Ima, ima. Papa, ima. Ima. Karigin o, ima. Nasaay niya aran mo wahay ama kantanda. Nasaay mo yung namamagong kanat sa labara, ima. Natsalala mo na, Ima. Natsalala.